0: ta visinya o bokithowa mahiku yala ngingona no himeni hu naraninyo mrohia urika masima proyala
1: hoye visinya ndeloni ngikhala ngoteteyola mashi kiro khulumu hawa tiva ukupwelelaka ukukhila masa nikhuma mipompeni mpaka nkintali ni mwaka
0: motasheni visinya ukukhila masu wanyinyo bro tipi hehime
1: hoye visinya nkitipi hehime mwimare la miki nguria masa nkuma mipompeni visinya mwani suwela were province ele ya niyasa ni ekavi hero ya ikoverni yo japangu atwani uria masa nikhuma mipompeni Maseni yala, aharuwa thumpuwa maitishtri tusa umavago, umwembe, umajuni, ungauma, ni thumpa kibuni sipi yu umandimba.
0: Matuba vizinya, nga suwela.
1: Aya vizinya, timupu welele wa ekovernu ya Musambiki, ni ekavihiro ya ekovernu yu Japangu. Ala mtuanere la wera ya avheke masu ure ruburia nikuma mipompe na tuwe provinsi ele ya Niasa.
0: Masi, isheni ya yawi masi ukumelela mipompini?
1: Visinya, alati masu ure rohura ahinta nyira ireta. Wa masene yala, ankala o koki wanawihi wa makinta alenu wakula mutuntuna. Nini uraka masala, nini sakira ireta sohia na hiena wasesi ntanyira muha ure masu hire hiririwa. Ntoku ireta ya merimani movaluwa. Kolera ni kina sene. Nito, minkinruwa kamalusu kila wasasa masu wera kiureko wani. Na namana aka nkalo hipi sorogo shikolani.
0: Vanunto kinona mahaya. Yowo kihinawona kani mahikweni yala. Na vitu mikina kwela masene ya opiho wani. Kinikeresheni visinya.
1: Keshumpe visinya. Mwase weta, mpako mwala numvaha masi mpua mwai provincia ela, okelo hulu mana shine nali, tietu yohi shupani waku veya.
0: Kwa shukurela visinya, mwokika vihera vanchene, upake romelo, miyo namo saka nginhala uriaka masi apama okumalela mipompini.

0: a vizinha nem curua a ganhar mais jogando ngangu bonata com chirima anta vana chirino ana rano nele a uma merda para mojiba no
1: ngava ele a vizinha tudo vano vano nambo já no dia não beijou com a ganhar vizinha mudei ele mesmo com nyumba jango
0: ni a vi ele a curtir mesmo com nyumba jeno ana rodrigo chirima
1: ngava ele já no dia não com a merda gambone gamo pobre nani nyuma ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchiri yocha po majanchi lambo chacha pao akumbole chekuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe arusile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shuwanja chibalikani ni buo majanchi lambo cha Japan jaika yusupe yu pakulashida kuti wanduwa jinji angwaji mezi gambone amunom provincia
0: anayelea kuti yu mezi gambone zoni gami buobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wanduosupe akutila mezi ga mibuobe pakuja hunde njezi yetu katima katukumwa gali mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele hine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kusoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: hii anu mbika ni shiri ya vizinya nalu la ganso hile unajua ungaza kama mezi go kunyumba anande ndije uti
1: yangaza uti ya mwavizinya ngambe kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi jeju andichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shirio zobe yene so ni hidi yangaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshizi ya nube pakutani la gama la wiwa nduwa nangu vangu shata ande kumwa mezi gambone gamumpove

0: África, Jube, Grêmio, Amor,
1: velevalelo nimbikene utiriene kwana kuomba ati ngambije kuomba nguomba ngati vanambweni ndi kuomba lelo ni na iweni
2: odi anapiti imani nililunga ni nkopoka
1: dada mwene chigonele na asisha uti dironi wa ishe wakulambu chiri yapa kugumila gumila yanga manyika uti asindi yene kuomba ya wakumila kaya kutala kubala matoka lukongo lualu dada lukwamba koka nga kwa mwana akuti diro wakuomba ni kwamba uti mpele wakulwala matoka nkati mamu ikuomba teka dada ni antero ni akuti yo kuomba pela nga di aterileje ii jamani tabu ajiji ya lambenu kulwala kubuja pe ukaula aku.
0: Abe ndukuta.
2: Mpaka chenchi mare. Abe?
0: Tebe ndukuta. Ah,
2: imani. Ndani yangu imanyida, ni mungu ngani yangu imanyida.
0: Eh.
2: Ha?
3: Ndani waya kwa ntele ve kula.
1: Wana aku kwa nyamwe.
0: Kwenda.
2: Ndani pelipo. Ngatinda nala muo.
1: Ngatinda kwenda. Kutinda na bola unajona me.
0: Ah, kwenda. Kwenda.
2: Ndani abanga yokwembeja kuti ya chenzu zala mule. Ah, kwenda. Mundu jajwe tu. Akulusa kuti uchiwe uwe.
1: Pela tikaka lombele uine.
2: Tachi duwele uti mwapa ditwa hapa vetu hapa.
1: Kutaka kukuna amelanda hiji
0: mpeli. Kwende.
1: Kwende. Rono nishinye ndeje udi hai munga mwenye.
0: Kwende kwanje ngo. Kwa kama kama liji. Ya. Kwa kama liji.
1: Tabu ya jiji.
0: Kwende.

0: ya vizinya ni mkuruwa agana mazuga nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumamezi kapa mzivano
1: ngawa ya ila vizinya tudivano pano nambo ii sano jinombe tulikulaga mwa vizinya mutile mezi kunyumba jangu
0: ni habi yele ya kutula mezi kunyumba jenu anarano tile shirima
1: ngawa yele sano jinongu mwamezi gambone gamu mpove nga ninyi maya kuti amunom provincia janiasa nishika mchiriyo chapo majanchi lambo chachapangu akumbole chekuzola izima ya mbone ya mezi gami pove nove nove azuzile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nga naimanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibalekani ni bo majan chilambo cha Japan jaika yusupe yo pakula shida kuti vandu vajinji amwajimezi gambone amono provincia
0: anaelea kuti yo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aa gadi mezi gambone gakumwa vandu wosupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbo likanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo, kolera ni ilwele hine ya ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka ileyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya, nalo la ganso vile. Unajua ungaza kama mezi go kunyumba, anande ndige uli.
1: Ya angaza uzi ya mwa vizinya, ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi, jejuwa ndichile pa nyumba venu. Kwa lakweko, taka nzadi shiri yoso beyeni. So ni hidi ya angaza uzi ya.
0: Asanta vizinya, munga mshiri ya nube. Pakutani la gama la wiwa nduwa nangu vangu, satande kuma mezi gambone, gamu mpove.

10:59. Basho kuwari kapa ruche ningar siya tu siya bach brigisi siya 11 yadish 11 o'clock Radio Mozambique.

basa uchuala di nyina muntu jigele ngani siya kule kangana li kangana tuwe jing kumanyiziana ya jiji ya basi ntoku siungula siungula niti kisano jima ngansi gampira kumbesi mkwa chijumaku tukwamba kutama gamana kata jima mwasi ntoka ntonda jima apiri

Azimis yakule kangana le kangana Timus yakule kangana le kangana Standi te kule jiram Ntigizano Tukamuchin Ntigizano Njene jemanga zigen pira Timus yawana zen chimizim Kampionato recreatif Tuwe jen kuru na meso distri Tuje sanga Anan paka unu tenu Timus jingwa sijingwa Siko mbole chikuri lembes ya Ntigizano manga zigen pira Zirenda andosyo Itu uchilo la distri Tumjam lishinga Kwa kutinonde, kutanda kukuma na ikana jima mwosi, mtaka ntonde jima hafiz. Chata ndo kusungu, siya niti kisana jima ngasi ya mpira. Kampionato recreatif. Tuchiri nguli la mwosa mbola. Ana decima jornada, mtaka decima primera jornada. Iye ndakaji endechi. Kerem pakai lambu ya kuasungu kulai. Kumanisi ya nangani siya kule kangana kangana. Niko mbaka ima ngasi ya mpira kwenye njene kutukotuka. Magazini di sportif. Hapa nabanchini waradi Musambiki ya imu tupo chikaji panandipe. Nikajimbo kerem chirumba lumba. Chitukukone chindi majadu chako na kumango tuku provinsi ya janiasi.

0: omvela pamene pano tilopa mgwirizano ndi anja athu mu mzinda wa Tete.
1: Zalelemo ndi nthawi yakuti tibwere ndi mgwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niyasa. Ndiye musasunthe, khalani pompo pafupi ndi kwa iresi yanuyo.

0: Tratano veriko marehemu ni pamparo astiano maputo wa pula zambezi o kabdel gad maputo. Ya somo na chivila wanyaya hivaraka nteko woku aliacha. Anavya nteko wopa vila wone utai utuli. Pasi mwishto di choradi msambiki wakati ulani ritari hina untukula rami niraka nikali wa mchani mwavara noradi msambiki. Talaka ichupo ni hiva nupaka mwishto di choradi msambiki. Mwishto chupa chirna yungu tayari wakati kampa tukola. Yawarike nihana na vaa mkakata jasu shure. Nihana na dama mamu wa mpula. Nihana chupa hali kabdelgado. Nihana jota huno vriki kabdelgado. Nihana norti jas. Nerka karibu microfone chora de Moçambique. 86 ever que 50 50 888 número na rádio Moçambique. Okatu la mu studio chora de Moçambique ni hana na opela uma akila ni raka mashkamolo. Ihali choselelia ni na ulumanani wala tuna maproni.
1: Choselelia bujawe.
0: Iye.
1: Kinuluma wa mpula wa malo.
0: Wa mpula wa malo.
1: Zina naka Firaj Antonio Mafu.
0: Firaj.
1: Firaj Antonio.
0: Miraje.
1: Firaj, Firaj.
0: Siraj, iye.
1: Chani. Firaj Antonio Mafu. Wa mpula.
0: Iye, kaki wa mwalo mwe siraji wanu wa mpula. Usa salama nwo.
1: Usa salama.
0: Iye.
1: Mwuri yana mitakiru.
0: Iye. Nihi. Upempa hino ni no pempa. Maani pahari yo ni narwa kapi pempa kapi truwaka.
1: Ah,
0: okay. Lepe? Natuela Kera.
1: Oh, I knew. About it.
0: Vano Noya can you pempa?
1: Now I need
0: to pempa. You can pempa now or pempa.
1: Ah, now I pempa.
0: Iye, kahikina, labe?
1: Ihala wale hape duwera titi wako hukia.
0: Iye, upatari marini lehe poti mpanyaka nengkeru nina pele.
1: Nina kijivereno noi heli ya makura nene.
0: Nengkeru yo.
1: Ah.
0: Banu wa heli ya ke makura unolu achani inu yona ataruma.
1: Barami, umu makura o baedi kukerende kilea. Tani wakani lepa atwara kakirete. Awala kinchukula chinene wera. Endo hili ya makura mataba alala.
0: Vamana ya wiro wani ya mwatani ayo walaka anaparo polema hata ya napi haka machi ni maka kano nyakula hawa kena kwa nera napi yowani ira kako. Nenke lula hihelele ni makura kuchivali ola. Nyo vanyenye kanaparo polema hata wakani.
1: Mena kirena.
0: Patari chichamo. Iye, yeah. Na hira kawira wakati ula nihana na vana fasi mstudio choradi msambiki. Chipo, chopa ulira na okote, nikale ni mayo viriane huu, aina ni tandla kawira. Kimpela chipo nuwira kata, no, nunkomiliaka na vaa, kiweke, kitukele kenchako, kipanelieke, ikineke, kiretele kikamana uriri ono purivo. Ni huyu machera, iye, yeah. Upachiro ni uwira nihana vaa. Hina upela wira na umula ni hukati. Ni hana uratano. Lebe?
1: Bibi, hina yokele la otapurusa jamajipa. Iye. Kiva na North Jason.
0: North Jazz.
1: Haa, kiva na North Jazz. Kubuwele leke bwana.
0: Yo lola North Jazz ulola. Himpelo ula. Mpaka nacho na achivela. Wari isi yani wapachileva. Kani tapuleleni. Mwesiraj.
1: Wapajara mwakomo cha kala kurati yeye zehani ya ekompasu.
0: Iye.
1: Wano wewa wapanyago hundu mi hata norti jes. Kawakala mtu hata mbezi wolo.
0: Kawakala.
1: mena mena area ana tsala kana khalo mo mana
0: konte
1: ntuka komu wa mutana nno orde ja ja o bare la kine ne yo a me vano na o puela nyenye ona pula o nne a ha ne radio ka sedi ya kana ka mikora mili le
0: ye
1: a vano ero tuma radio ka sedi ye no tuma kompaga de janor ja ja
0: Conta, nyanya na wiwa ba.
1: Kilabe.
0: Iye. Ahabo manono jansi akordo. Iji conjunto cheneto na sompaka na ba ana mawani enchi anon pela norte jazz. Timara ni hiven tikini hungira na orte ola. Wapachaka ba yari si yani uchivela mpaka ni na na ba.
1: Aya mera wa bibi yara mera wa ota kane.
0: Ateka hivu kela ni mwano va, uyo ni humi hana va, awe ni pake entrevista Abdala. Kama na mpaka na va hawo, untipo
1: hili. Abdala hawo kwele.
0: Ni ye.
1: Hivu njipo na we, inaruwa na kakuba.
0: Mm-hmm.
1: Ah, wano, hele ya riko yishunti yota kanela.
0: Mm.
1: Ahawo mwesi, akumo wanu wa ukita.
0: Mm.
1: Ahawo, kuna na wano ni kumpolo lola yata. Damiao miki no eva paati soka mbaraka
0: biyo lola. Vana, Damiao rimwani momo na waka wa misora vavata. Mkuha mochani hei hanacha Damiao Abdala ye ni meli chipo chonana anu cheipilia ya soka inahela ni huku nene. Wope lukuma na vaa, ya ni mela kichipo. Ni hana nitapule laka ya nchile cha ni kumana ka Abdala, Damiao ya kumani levai mpaka na vaa nubara ntikoni wope ila usa usera
1: dom motu mana buruge area matuo khala e khampesa ka jiya
0: iye
1: vano ipo no kenera hapa nye kamara ka mana ruo uo
0: iye
1: marema pape wanuna na awereia
0: mm
1: naena njija muhat anamukana awereia epa ye wakavale njipo no asiti kinyereke wakani wera mwe matanle loho vekela njipo no mana no
0: iye
1: Ah, porque a twenty can do it and Jana Siraji. And you are a twenty in a name at Han Lela.
0: Yeah.
1: Ah, now be pizza. Oh, if you then get in Jacko and Penny in a baby.
0: Now, so we napungo kunonia. Kamana hatan to anarata, kanonia, we roll in a chani. Ule took and lent Jacko a worripa.
1: Orimana, would you owe you noon or no, you noon away?
0: Couldn't you any onuna?
1: Bene, bene.
0: Iye. Pase ni hino skuro la venti chile nungura na avi rekea skuro ni humu studio, chiche wa hiyo umata rame.
1: Ae, varie mteko omana na atu, tena ni wira ana mteko zivarade wa hine majipo, njipo nenu.
0: Na Norte Jazz.
1: Na Norte Jazz. Tume lukabu delgatu.

0: Studio cha Radio Msamiki wakati la nihano pelo makelela ni rake hali cha usililia ni na ulumana ni mama proni
1: usililio ka usiliwa
0: ni usililia ni na ulumana ni
1: ulumana Teofilo Manuel na wana tukwe provinsi ya Wampula.
0: Teofilo Manuel provinsi ya Wampula distritu ni
1: distritu ya Mkobola.
0: Mkobola
1: eh
0: yeah jina ni kweli waro mulabali ni na Kobola. Urumola wona ri ka phonere hun khobola ka ke na mwete of Manuel ntiponi vanu pele nyu khala ro ka to yo mero ni tawaka ni mite konyo chiri chinchi
1: simuke la tama mama
0: la mama
1: eh
0: asante